0: Chualo, Mingoa, Dominga, na Radio RTG, Nawana ki tsundwe. Mangana chualo, chushinten kwishwe, na ki programa na yalwa. Mangyo yon ha Mingao Isabel Lorenzo. Shuhe aya, na kyo kwichin nun un, na kyo kwichin na nandaya, na ki programa na to nunda. Chuhe, dona haya, na linaya, Ninti nanke na de waloya na tibio ti nanke na de ana tibio na kiloya chushin nanka wil a na kitsun we do na imayuchi na kachin su hichi na kachi matsats an ho nanke hi nanke na matsahe shohe do na linaya na baiko Kuinanke, nakuwan unte, bukyo ho, namdiu nakuntuyo hanakinunta. Hindaya, chikwana lui, pako.
1: Nato, nyonda.
2: Hanzina, chikwana lui, kote, yahde, nyuwatsu, nanakuliwe, natsiyong. Nkwe atsiyo na kutandiyo asyongta Hore atsiyo ndiyo Hore kutatsiyo ndiyo ni kwenta Sintet kutatsiyo ni nzi kota ha Tsiyo ndiyo ndiyo ho nzi kota ha kionde Nzi kota na ndiyo ni kionde Nkwe atki Konde nkwe atsa nkwe atko nyong nkwe atsa Sintet ndiyo ni nda nda nda nda Nandiu ni hikion bay mandayal kit Luak na toko ha kende Kya luak unde Chikwan na ha na toko ha kende Chikwan na ha tit wala
1: Nato nyonda
0: Mangkaya na kya luak chitson in a a Na kol a komparti Ho kwishio tradisyonal nan an angwe kya wa ho lo urde nasimendaya chukwa nakana nan kwatsa ho mpaiko kwi ho nanke natenda tsatsa namen kwishi setse tsutsana nanzandani titna nan khotsana ki shiowa kwake tini titna namankyan duyatwa baya Homang yoyo, tekanan suut ayah, siyo nangke wak, kui nangke,

0: Mi naya, puichi. Ho, una kiola o. No naya na kundeya ha. Shohe. Naki kapsula wa, nali naya. Chukwa nam ayahan angwe. Ni nasi, nakoluiha, shinakoliwiya. Kuitku, mawanu nasi, na. Kuendela ha, tenin yaya. Tenili yula. Nasi may nalikuan na naya na tibyo. Cha anakol anasi. Do na nunchu naya nungwe. Do na koleyu unal wa. Do titun inutsko na nyo na kinre. Mayu chinat makan mo na kuntaho. Namin kya ni na aacho na matsiko ho, aacho na ho, tuka shikya ho, aacho na che ni titun i. Nasil hitza na kinde. Ndaya, nansin may Alejandra, nson daya. Nitku, do nitku nasi na yalo ito.
1: Nato, nyonda.
0: Shunyo na naya, shuhe nzi nang dayo. Chukwa na han akin a nangwe. Kin a nasi. Kin a na kin nasi na han dawa nasi ngwe. Ha kin a cha na kwit a o kwit ho na matindit me ho. Ha kin a he na duat kong manzanilla. Kyo teni he. Don guate si kyun dan guakia. Guate si neomelubrinan ha andabako na chakote si chitun tom. Ehuna nihe. Uti guanit a una ut a ut a chuit a chikia. Era ning ut a het skin a nihe. Dios a skit an hana we. Doja na he at ana. Na ke anda andaba. Na cha chote wit kuitu ehue. Luis a tsko ter kwa do lo a kwitsi kastia uhi a kwenda tsi na tsi ina ka chi fe ho hu sana ki ni uwe a tsko ni he ya ya we sa yo ni dio a us e cho ina ma ho ti a ke kulia ti ho ni dha to to a ge ski cho in dha to chanam a cho he na na kol den da kol wi kho he Hút tiết cũng thật quá niềm hút tiết yán đệ cho. Nó hỏi nên có tay hả? Hỏi nên hệ mang quê ra để cho ê chú vị nàng hủy tại.
1: Nà tô, nhòn ra.
0: Nâng hổ cái nà tiêu nàng đệ cho. Để cho ê có nên đệ cho. Mà yếu chỉ nàng có nàng này á. Chỉ nàng có lên này á. Hổ thì xuống y nô. Na na kul an an na kin hun chu na yan hun wei chu shi nan ke chu shi ho na si chu shi ho ngue zi zun in ho historia mi creencia mi don haya na kulinaya na ki ho programa na ya loa na to yam da chu shi na kul du ya na te kanan su aya zi zun in na mi ni na de na mai na da watsua de la na ta ni li yu la to we de ya na na ya na ti zon i na mai na ntu to ho ten su zon na tsa comparti creencia mai ana kyo un chin a ho ni ho creencia mai ngwa na ki tsu na ya chue na si mai Mas a presentar, chico, ah, angue.

Dika ni isa na niya. Dika isa na yue, kiko na yuwe. Dachikenda na, dachinte na niya. Diki yuwe, ang tawat ko na rin niya. Aye, kunin akong yuwe rin niya. Dachinte ba na yuwa niya. Tawat ko na rin kiko, to kuna ita kiko ka. Wala niya kachinte, to kuna nung niya. Nisa kunin miwa na chimina kuna kiko niya. Kutin to kaya bichin niya siya kwanta naman ni. Niya, tiempo niya, teyo bichira. Tikuntiin niya ara siya kwanta naman niya. Rasaba to kuna nasi ito kura. Ina vestido to ko kiko miwa na niya. Dishina. Rani mi tu kera sini sini tu kuna ra cikuk ni nala sung sini na ara sabara nuve cikuk ni nain tan tulo sabara das ta ana ya cikuk ni nai kia bana cisa kai ni ya ina na yubi na ya ta ra cikuk ni nana kuat cisi bicara kwenti shi ka tu kuna ya kasi shasi tikuk ton di shi bana cita kasi bayo cikuk anama ya yubi yang de bayo ra ya kake ya vini tu kuna si yo cini tu kun ti nana si yo ra kuana yuku shi ina isa cinyu na shi ina Raya kakengya bina kuna na ina si sabi cikwan ya kana sanyu wa kuna ra ika tukura tukuman ni kasan si ina ini kustura atas tan cikara ra ika ke tumi wana ke cita na shira ya kake datung yu sa ana shindo kibi bici tikun ti yo na si sabi ra ya bini yo sa tiko ton ti shi yo sa di sanung ni shini yo sa anti sa yo da tikun ti tukun ya yang tetap wana nu tiko ton na kunya ya ista ya shini wana ya nunte wana kiti baliri hunte nunte bana chi nyaka ke kuna ina yubi sabi ra nyanya shinisi na ke enda tabana nunte koto na nyaka ke enda tunyu sana shindoki bibichi.